yàlla mu ne waman xutila képp koo xam ne rey nañ ko mahluuman ci tooñ faqad jaal naa defal nañu li waliyihi faqad jaal naa defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. Képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fil qatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. Kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ñamu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru may na ko aqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyé mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la. kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy dig wi reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd bi ñu ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye di ñu tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd bi. mu teg ca ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati te jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet. jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom ñett mënalugul boppam dara kooku mooy jirim. alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal sàmmal ko alal joojee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyee ko bàyyi woon lii laa la ci defaloon lii moo ci des. alal jooju di alal jirim day ku koy lekk yàlla ne na yaa ngi mel ni koy lekk sawara wala taqarbu maalal yatiim illa billati hiya ahsan bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xatta yabluqa ba mu jot ashuddahu dooleem ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi. su ko defee ngeen jël alalam jox ko daal di koy wutal ay seede. waaye am ab jirim mu bàyyi alal bàyyam bàyyee ko alal nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram wala takkoo mbaa lu tabarkàlla yu demee ni que yooyu ñu tàmbali di fab alal joojee di la ca toggal ay ganaar di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw yàlla subhanahu wa taala nee na ko ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëccu. wa awfu na ngeen matale nag bil ahdi ci kullare ku siq ci kullare nit mbaa nga siq ko yàlla nee na nga matale kullare googa ndax inal ahda kaana masuula kullare dañ koy laaj bu yemal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqul. kon ku siq ak nit kullare moo xam sa diggante nit ñi la moo xam keneen la na la wóor na yowmal xiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kóllare ndax sàmmoon nga ko ndax defoon nga ko yooyu yeef tabarkàlla dañ koy laaj. yàlla nee na wa awful kayla na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché wa awfu na ngeen matal al kayla natt gi isa kiltum su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. marché dafa am ñaari njaayin njaayum natt ak njaayum pese mu ne wa awful kayla na ngeen matal natt gi isa kiltum ba ngeen dee natt. am na ñuy toog yor pot di natt ceeb am na ñu toog yor pot di natt gerte am na ñu toog yor pot di natt pep ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. am na koo xam ne day toog yor ay mbuus di natt di ca sotti na ngeen

sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla ndax xamne ne moy dan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko ak toi sabbih isma rabbika al-a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deguñu koy ciow da ngay jek rek ngay san deguñu na danu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek magat ñu ub sa lamb ku fi daqaway jek magat ñu ub say way ku fi daqawax jek magat yoru dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek nako kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne teggal fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci am lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkal ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam rañane gi du gewantuko dede yaqasatan la nelawut gementuut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won ne san bu mi doori jogu ci xuntuma woy nako turi neex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila wa nako wenen tur nako ya ayyuhal mudazzir khum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neex wu ne tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi turu rek la manam nak tukki bi ken dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki melni fasom waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki melni lam jeli won muy julli ken dootu ko jeli wat muné ko kon nak subhanallahi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man té nak abdullah ku yalla nanguné abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa 'ibadaka minhumul mukhlasin illa 'ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def 'ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé te dunga dugg aljanna ndax muccu motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safur ga nga nek ko safuram waaw mel ni safur ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulam sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulam tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah neel waw ndax nepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci gudi fu mu joge min al masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ca jak deugna sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayna al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakay makka jakay medina jakay bayt al maqdis jakay makka jëj medina da ko sori wa jëj al jëj bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jak deugna sori wala jak ju sori jak jojé ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daanañu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wër

ba mok nga dank ko ñenti dank fasuluhunna ilayk bulen len yap yi xana mbok jaxaso ñu ko debbe dafa deb bañ ñoy yap yep jaxaso bop yi na ñu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci rew nak minhunna ci li nga bulen jus an afkhaj tegal ben dank fele ben dank fele bu lu neex ne daf ko timir dank ak ya xam no def mala di koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bu mbari mu ne ko suma aduhu na nga wole so en wohe yati naka dañu dikkal sa'yan ci bu gaaw mu daldi ndeysaan dagg len ñom ñepp def lam ko defoon bu let kari nga bop yi nak ba xay aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele kuru kuru kuru dum koy joge fele nangam nangam naw mu ñu ak si mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neen ñu xëc bop la jox ko mu lank bu bu mu xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxañ tek mu ne kay da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp fa nga taxaw yalla ne ko nakam nakam mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne annallahu yal azizu ko tedd la wuré su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu jaar fi lay tekkat li du ay yeb mukk te gëntan la du gëntan la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara ko du ko woné waye ku ne xamna ne dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangala dekki bo fi jëy gerte mu jangala dekki bo fi lekke mango bam ci yaa dañ ko mo nga jikko mu jangala dekki waaw tay bu meñe nan nga yëron sax lay sax ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jeeg bu gatt muy jeeg bu gatt rek chete tete mu dem de masalul ladina mi ngi wacc ci Usman ibn Affan radhiyallahu anhu ja afatu tabuk jundi jundi kelem ak seen seuf ci afatu tabuk la jël bolé ko 1000 dinar jox ko yunitu bi sallallahu alayhi wasallam 1000 dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj bi moy 4500 4500 fois 4 moy ben dinar jinn la jox yunitu bi joxone way Allahu akbar yunitu bi sallallahu alayhi wasallam diwal bati khalis ba ima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'da al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa dan ñent bi man de juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu indi la ñent yama ko defal nak sama njabot la ko fa bayyi yoonte bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata ayi liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg ku la defal lu mel nonu ngale ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dañ ni masalul ladina misal li nga xamné yunfiqun dañ joxé amwalahum sayni alal fi sabilillah fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné safar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def cirque clair pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné nam bokku lay may ci taxural mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama né fi sabilillah yalla lu leer la wax

tax rek dalay won ne ben moy am wute mom du jog ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gemli ñi weddi ñi and ñi baña and non lañu def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifu waye nit ñi demé alakhirah nak ñepp ko bokalé mom luway barilé barilé barilé luway newlé newlé do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustad la won ginaaw nak gennadu nañ ko julé juroom ñaar rakka lolou do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñent rakka rek té rakka yi du am ayru ko do am sujud kabar do mu ci sa kanam buñu nappé né fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu takaliko duñu jing na ga dana metti waye alakhirah mom mune yeen ñeppay nek ben tabarakallah ciol gi yeb ben la bima damli tambali and ci rabb legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su baba ay yaramu neen yi yeb ben lañu doon surat az-zumar ay ñen fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wur na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn am nañu walaw an woor na su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañoo am su alakhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolli ca dik alakhirah gi sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti mbugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba allahu akbar yalla neena togn kat yi ñu muy digal ñuy bañ ñu sunuy digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli la tan len ca lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lola lepp ngir bañ yenn sawara walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam allahu akbar yimul ci sama man li ci dakar ak li ci biram de te lolou kuko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekki nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhab yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm alqiyamati wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandi ko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feege won waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn min allah baye ko len ci yalla ñan jege won bax bu yalla nañ dege won lewetu yalla nañ dege won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal dess len ko tek mata abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'di fala ta'lamu nafsu ma akhfiya neena ay ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye dige bi yalla dige ci fala ta'lamu nafsu ma akhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay jojit ben dige

di liggey biye yi muy am dafa bes xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yobu ci bank bi daf koy denc neegam waye fim koy denc amna jenax yi ni mom fimi denc li baxul jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax di liggey di kacc kara bi nga xamni ñi bisu jot na mu set fam dencion fi ko fatara lolu moy doom adam buy def ti li ngay defal yalla tabaaraku ta'ala fim koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita ta'maluhum sir jafa sibeku yalla jall musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladhina ti ni nga xamne utu nasiban min alkitab jox nañ len wal ci tere bi jox nañ len wal ci tere bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jeme len ci tere bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay dumoyu fariqun ak group minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñanga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatu wa salamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut atté bo xamni dal moy atté sunna la wajib salawatu wa salamu alayhi ne len dem len gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu dal di mer mer mom mo tax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wa hum mu'ridun ñanga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré biñ ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nak ñu wolen ci téré bëgg leen atté ñewone ginaaw zalika li tax nak ñu am fi di wi bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu neew rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddat ibadatihim lil ajl jamono diñ jamuwan nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono ay Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhiratum kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi ku la fi digoon legi 13 millions ne la nak legi da ngay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako nijeek sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisone isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakani bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisone leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam num tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal da naka sawara wé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am nañu xamne leg lañ leen rob am nañu xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la reg fi amul sik sak ko xamne daf la fe fek nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yuxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sa wuru il fa sa wuru wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañu dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sa wuru fu mbokk yi lool jar na bay xal lool isa jama'nahum liyawmin la rayba fi wa bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jefun la lay fay bu mut sekk amul toñ yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet deed yalla kuni salam alaykum rek mu lu jefa ngini mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ku ne da nga fek la nga fa jef mbir bi kay moy legi ndax la nga def mom ñem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fek la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa def kon
bi yàlla jege.

joge ci ay yoyu di wonane mom rek ka yalla di wonane yunus bi sallallahu alaihi wasallam moko yoni di woné wirug din l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimuna bil islam dimbalé len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaraku taala moy yekeetiku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamné ci lay jëm sababu nusulam muy liko taxa wacc moni bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko waroon ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rum dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañ ne hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rum ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom dal di ko leen tabarakallah waye yalla tabaraku taala di leen tontu ne leen xul waxal yow yunus allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ni dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ni dindiko ci mu def allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim musaddada muy ma allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor muntashawu kula neex wa tanzi'u yaay mocc ngor al mulka ngor mim man tashawu jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway kaddal man tashawu kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tashawu kula neex nax bi yadikal khayru aw yu ci sa loxo la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so digi ayti bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxo la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ño geuna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax dedet te bëgg na tont muneko hal min masjidin nax luñ may dolé da fay nek allahu akbar nax fex nga muneko nax luñ may dolé da fay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deb jinni yi dañu dem am yag munu duñu am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñi ne waw legi ñun de la nurid la nadi ash-sharru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rasadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax naan musuba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddii fi nahaari ci becc wa tuluju nahaara mu ne ko yaay duggal becc fi layli ci biir guddii guddii ak becc di dugante wa tukhrijul hayya yaay genn luy dundu minal mayiti ci biir luy de wa tukhrijul mayita yaay genn lu de min al hayy lu dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu dul regle ay da fay woni limi tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo waw

ne nak islawhal yawma bima kuntum takfurun dugulen sawara ndax dañu mëna wedd kon wedd yalla baxul ñun ñepp ñu jëma nekk ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm ci nekk beccëk ndax kenn xamul kan nga fi xey mba kan nga fi gonté yalla ne na khul wa hal yaw yunus bi alayhi salatu wa huwa rahman mum rabbi man de moy sama borom huwa rahman mum rabbi man de moy sama borom la ilaha illahu amul ben yalla kudul mom man de moy sama borom la ilaha illahu amul ben yalla kudul mom rabbi moy sama borom alquran ni muy jefandiko rabbi bariwul ci bir tollu ni ngi koy jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba de sel alquran rabbi ni muy jefandiko sama borom bokuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom mom la rendu legi mom go xamne takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom jim la mom fofu bukut ak mom jim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddel yim la reddel nak sañ nga jaar ci reddu am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bim ne dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga mba bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñom lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakkaji ndax do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb ne la mom na la fi mom na la fi ni mala momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mu ñu ci waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billahi tawakkaltu 'ala allah amantu billahi tawakkaltu 'ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila 'alayhi ayatun min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walaw anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal bin ci doxlo doji kon nga xamni alquran for tont yi melni alquran da koy xafaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamne mom la law eum taqdir ba ñeneen ñi ne la amanu wax lolu ñeneen ñi wax leneen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak wax ci waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci alquran al-ard sufsi bu fekkon dañ ko wacce won ngir dagata sufsi da nga suf sepp day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yépp ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dogi alquran jogul ngir dagata sufsi alquran jogul ngir wax lo neewi
ndax ñett yi yépp bu ci amoon du jik doomu aadama.

na wo boromam mu jappale ko su fekke gem nako wal yunadi rabbahu hatta yuqallifahu minni wa su fekke an borom nako wo ndax mu dimbele ko abu khiyan muné fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne musa nabiyul fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne kintan yi musa di woné dug jabar waye bon gum bon jubajugum jubadi ray gum man ray tour gum yu tour dere taxna lolu du dara ci mom nax ko xamne bi yepp dara bi yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolu motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñeen témèr ak juroom fuk ak juroom ñeen mom mo doon wax joj bam ko waxe nak ah wa rew ma xamne Musa kat citoyen la Musa kat ci rew mi la bok Musa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firaun rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firaun nga bëgg ray Musa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di ko koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne la inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teurul politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bare siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fete wali ñi li mu len nak lolu lay ragal Musa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra lolu lay bañ mu yakko ah ñepp dal ne quoi li de mom mu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu dal di jog ci pexe yam day sal dal di yegal fira Musa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ne san wax ko Musa alayhi salam te ka deful genn toy

alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhayr nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bimu defandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu ne ci suñu borom bu ñu ne kana Allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw day nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharf yi muy bëgg teural motax mu defandiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nasi gennel nañ ko nit ñi xet yi ndan gennel nit ñi day yeen ngi bok ci xet yi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna ñu jël ci abu hurayra radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nasi ta'tuna bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen ngi bok ci xet yi nga xamne yene gëm ci xéet yo xamné da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamné da ngeen di neew ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamné li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut du la ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su la ca ñewut du la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab na nango joge ci nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñeewul do ko fekki islamit bo ci nekké bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekké ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas xartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen digle ñeek ben sart ngok da ngeen digle ñeek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di tere ñeekati wa tu'minuna billahi te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñeek sart moy al amru bil ma'ruf digle ñeek wa nahyi 'anil munkar tere lu jeekati wal iman billahi gëm yalla ñatti lañu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu muy wax ni man sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma falyu'addi shart Allah fiha ba dem ci Mukhtasar ibn Kathir ca djukki bu ñëk ba xatum ñetti témer ak fuk ak ben Umar mang fay addi wax hadith bi mu ne su ngeen bëgge bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi shartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mu ne shart bi ñatt rek la moy diglu lu baax tere lu baxut gem yalla digle lu bax tere lu baxut gem yalla ko la fa bet lola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon ken du ko yek wala ko wax nga ne diw man lay wax lola munkar la lu jekadi la bayiko mo gem te ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def lola moy li gën walaw amana tisu gemon ahlul kitabi ñun tere al yahud wan nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gennuk tap la yadurrukum duñu leen lor nak mënuñu leen lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax la yadurrukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yiwallukum aladbar dañu leen won ginaaw daw su dara bes ko ñu lu ñeen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw summa la yusaruna ndax kenn du leen dimbalé ci bu fekke ñom ñay xex ndax ñom forñoku yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fal duriba alayhim dhilla ñom